0: banglus lampahipun Raden Gatotkaca.
1: Nggih.
0: Iya eta mabur ti nagara Marta kumlayang di Gaganawiati.